0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ko siyang ginaad sa akong prayer every time, like na amicuses or like everyday life na ko. Like, ginaad na ko siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mo siya, siya may mga gaguide na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katungo pa ko ni apela ng ministry. Always akong nagbobulakbol din, sige nga, inom ana, dayon. Once na ilan na dyan na ko siya, dinaan ako na